0: 103 FM.
1: Zany moa zany tsara.
2: Oay, tsara kosa, ane?
1: Ahoana ataoko sa atao lava?
2: Lomba ataoko fa na
1: taero ary.
2: Mihitsy azo raha.